tunga suki tia tinga chau tu sak sauna ramu man tai mare tanna unnu nu tang ni arluni tanna mo ke kasam nak ni piliu kana tumini ummat tama takka yatin ni february utilu unnu tu sane ya chu nu tang unnu ni lo tapunga ile pamu ka sonne ngani tu sak sauna man

0: Aangai yut pivalle kutau kun nagayaktu ne pivalle kutau kan nagayaktu ne solkai uutu tikilu kutamanna illu ligini kukosiungin nak pittuk illu kissannak. Atamanna li maanna mu kanu takun naangu akkusi yu kanu pilgi valliagum apisi yu taman illu kissakattamna.
1: Kanna ila pinmari umma amishuolui iglokdua leoksi maligalua mata pilgi nikuusi maligalua mata tukisi umatsiaksu tilu. Takko tukisi umma yu tautuklugi tusaalugi amma apiksuklugi ayunginningi ilitaksi gumabugu. Teku nga tukanga ni ato gugalo, Article 23 ato gaya lugu tanda pigumat latta ato gu teku nga tukanga ni gugalo.
0: Tanila, uko sige jay so lo kalo nati tut experience. Inu ipi yun nang nakagalo at tutit. Kisi na pepa kang iningin at apakuto sa yung mata manilu ilin niya vidyo at atuin na natin nunabume. So lupi yun nang nangita ko pilig katas sa manikong itaw tutaw na sa ulang lutit. Ima ukakki tema tiyo kisi po nga taan na ang ikutaw yung MOU nga nakaktaw yung ilatas yung tema to ka ngayon.
1: Ingo ko na tatako nga to ang mong ito galwa kisi ani MOU taan na inong ningila uwago Merlin nutagwani Arctic Freshni. Ili taksi katta katta ayong iningin ni amma sakko kuwe suksuti inung ni ili taksi bluta ili retitsi katta katta tana MOU tuga nga wo ikayokta wo maguti kuwatin no tuga tuga tuy na wloti apirituy na wloti ikayokon na pitigo uwalon ni uwago sakko mungo luta ikayokta wo magugo ikayokon na pitigo temen na pigu magatta kisiyan ni tana ang yagosat si mayabo inung ni kigaktukan na gumagluta kubaktitikan na gumagluta ilitak si gumagluta experience ng nito pigu magugo yeah
0: tana atiliw lo ta sila kanu ilin ni pimmagi utigi pa taman na sa uli MOU nga nakatayo ka ang kuti Manila ang katigi kasi pili ka katigi ng malo si tema lauk tilo si kanog lilin no taman na pimmagyo ka
1: pimmagyo ko dewe kakoktin na uwan ni ikayok si mang ma teka ni nuno Arctic College ko ni sana tilo masuli ayaw ni sa ila teka ni pilim maksa ni nakatayo ka rong ma pilim maksak ng nuna ayon ni sakta bruti pilire bruti temen na pilire siyong mata ayon ni sa tiyulo ni teka ni isu maksak siyo kulo yakatak siyong kanok to inung ni kigaktuk kanila ula nga ayon ni sa lugi sana yak sakta akong nakoblugi ilita kaya uluti ukuno nga akagun na usip mo journeyman ticket mo carpenter kiyoak duli kanyat sublo li kanyat sabi gaw ya okok sa si takwa ko ru ya bruti David o kanla katigi katala ako kanok to katigi katak sugo amma imen na ilulak to nga tan ikayokon nak tiyo walo ni imen na isumagsak siyo katigi blugo ikayokatak so ni sakuk ko ikayokatak ma David atok so ni sakuk ko ni magkuk to ni ikayok ni ko si mayo arong ma tagwa ni tagu nga kama David Lusuli ukad na katigi katay na loko ko imin nile ulap tigo wani wan imin nile ulap ko temen na mo kuwiya sulo akto nga pili ka katigi kunang na ako kawi magama inung ni ikayul latta ka suktuk tayong galwa ang masakko ko temen na inung ni kigakto ibruti pili ka latta ka suktuk galwa pili ka suktil lugi temen na ang ikatigi sugi katurji katigili katta angi yuwarung ni. Amishut inui pilire eksaktare akang mata. Amishut inui namini kumbare akang mata. Uwago atok taulo ta taku ni nga iglok dua liok tilo ta kanwili okuru yagaru ak tilo ta contract ko. Inung ni ayokon ni usay kumoglo ta temen na mo angi katigili kubwe sublo ako nga tagwa ni angi katigili so ta tagwa nga pigya katta.
0: Tas mga tao pila ka katawang ina tilitit. Nuna ko 3,000 una ka tao yung tusak titilaw sa mga siyaka ni tama ni 56 ni ilo ni sana yung kang naan na ka tao tilo ko. Manalit kaya kanuilingavam
1: manna including me to including me ukununga ncc ko atokso ta taikunga igloklo aleo gatta nuno 3000 kunni including me 8 plex amma 12 plex sanega yang me 8 plex sadlang me 12 plex namikkan yattu gubero ke kisen amisu ko padnai matatak ko manna pilera yavo inuin nagalain na obruti manna ping mata including me khaila ko go take ni go red seal takangma 12 plex open na pigera tigo inuin nai manna inuin nai pilera yu take ni including me red seal takagatta maggo ni amma take ko ayon ni saksuti pigera saktuni Bilitaga yau ni aksuti takwa pilihan, takwa atok suge nunawo 3,000 housing 3,000 ayon ni sailo akpogo inung ni, amma ilitak si rolo yaksuta ayong iningin ni pilihan bugo, amisukan nang ni iglog dua leo koma bugo amisung mata iglog dua ni utak kayo ni, kanok tungi piene rolo yala sa alaw nago.
0: Albert, siapa muda kau nanti ni? Tema lekan aku tak kau jom makan ni aku kau itu aku ni ngapil lagi kata ikan nanti lu seingat aku di meet ati lu lau ti lu si tak kau Arctic fresh ambasak kuku. Kisah mesi pun itu ni tak kau kena ramai yang ni aku pil lagi kata ini ati lu si.
1: Ubagu tuan aku dia kau ni total na pil lagi ni aku amisut. Angi katigi guna kote inung ni kayul datang malu ti taman inung nabung ni ati pigi arce uba kuto angu jaga kangi tukta angi juarung ma pilerek sak taman amisuaru blutilo amma uko makuk tukulugo sul ilangi sulerek sak kangi juarung mata nunalingin ni nukangatuin nangilusi Aula reakarupsi, aula kattaretsi, pidirigeaktorlusi, ilinneaktorlusi, kanoruyaluk, utirumaatuin nagaluaktusi. Nukkangatuin nagluni naammanginning mattao, sivulirilauktavulliikkoa inirgakkaaluulauktu, nukkangatuin nagaluangittuin. Manna piyumisaakkuma makkuktuvu ati nukkangatuin nagillusi ilinneaktorlusi, pidirigeaktorlusi. Ukau jauh si magatta innak tinu pilih rejo kaktil lewo nukaga tu inang ilu ti ika yo agat sila katang niku mata temen na pirok sakta niku gatta makuk tu ati pilih rejo agat cik ayon ni padleni tinu takunga pilih rejo magup si iglok tu aleo nungmu amisho alui pilih rejo excite adi ayon ni sange agat ya kowe asit cak tu nibderon naga mata kuna amma Teko tu saya kului pilih rigo maju untuk baru ni nalulak si maju untuk kangatui nangil tu si in nang bolu ni okal lagi aktor kecik baru ni kinamu tu in nak namu imen nilai aku makan ramah tak ku ikayok tu saya amisu neng mata mana ayok amisu tidurit ama ayok nakon ni padai nak sahuk Si boleh relok takut, angin yukka relok tak, atau ada cara relok tak, tak angin yukka ke, atau ada cara relok tak, tak kau ni, aksi orang ni kur nusam ni kau mata, mana yuk ni ikan yuk tiksaru bu amisun mata, ati pigiak ta, makuk tu bu pigiak ni, pilih rek saya amisun mata, diyum isakan tak, tak kau mawak ke pilih betul lagi kau biar supunga. Makuk tuin innae kitu tuin nae inu gote pilere kata ayo kina oya leo kata ayo takko agala ulang mata kina oya mo kisiani ulang mata ade pige agete ikayok tuin nang nae kogo tagbuna.
0: Dana Albert Netzer dana tungil ng yoyok ang yoyok kamot arti fresh kunik tu sa akin nagtasi. Ati kayong satang yukulo lang alawa kay Bogot inuluta. Kanutuin na pili masa kamatuwa ko si Ati tapatuin na ti chao tiyara may inunit business katiyo yun inunilwe kanaya kong naktunik. Tamak ko ning ay kayong satang na su ngwatak sin nakatakata. Ati ikayok taong inakalapat tuko tamat ya tuin na wakalawa tilugit ati pinasokatata. Ilak man silat jam fi wal leutu sax sawni ala mi mate khalluna ti tut kay nan ala mi go te go te kisiani naimi nga ala ala mi pat ino ti tu sung ala mi go te ta wona ki wal lak ino ikatu ti ti ki ko ta nga yo khang ni tu sam ne ala mi go kisuni kati ma tuti sakan ne ma nga ta ullomi ta ko annu na vo mit ammalo ta wona ma ne to ma sibulit ti nga ta wona ni ati lugullomi tu sa go mi nan ne ma yo Mana nak lakukan nak lawat ni jaya kehingga tuh nunawut.

0: if you're listening to us on the 1230 AM channel, starting on July 15, we are no longer going to be on that channel. We're only going to be broadcasting on the 91.1 FM channel. The CFMB FM3 was recently improved. It will continue to serve our communities on the 91.1 FM.
1: Wow, Jamie, that didn't even sound like you professional. Anyway, yeah, if you are currently either listening to CFFB, FM, what? Anyway, Jamie already recorded that. Kulik kunila tu sa kami nakatanga tatama ko at inuit katuja katigi piluang ngwa timid inu ni kikgak tui yut gasut ila kikgak tui yut ilugin kanu ilu pali ang mga ata kanok pipali pili wali agas ang mga ata inu ni kikgak turluting tama ni hatak itama kau yun na su kata kata ugalwa kata ko inuit katuja katigi kanu ilu pali ang mga ata tama ni inu inu nangani tako tau ke balak inu katuja katigi kut mana pilih ke kataka pali amata tapa ni Manitoba me tako runu na pumiut Manitoba me ulut sibulat tingit udlimi katingo sumatak bayanit CBC country sakit suka pasukun na lang ke balak inu katuja katigi kut angi yokangani kutu mamiana kuno tatu ini
2: na kormi ko no atu ina rata rave sibulir mi khai nuna vumi ammalomana toba mi sibulir dingi arve anila mata ai permi khano kharu nakhe ubalo khano ke ai ko kharu nakha tamachwa mi chano
3: ya khuyen mi ka trisa blatako tan pilir khatin inna ratigo mana toba government amma nunu government go yu mixanu takwa kanu ilaka kata katia romanu ibu mana tu abak kunne nui tetika so kata katiko kiwala minga mana yo tana atili ulok tilugi mana tu abak government amma government ko nunu MOU mi sana dok simang mata gane dan na pigu tiga kene romad luti gu pile ga katigi na katta katti gu ta ko mik sanu ta ko so lo pang na palle na ga ng ta pile ga katta ka romad luta o ka katti kai na su gu gat ma na to ba kun ni lo ga ma to ka kun ni lo ma ta ko Manitoba government nuna government ko amma nuna ligi yau yo hamlet mo yo ilega kata kata ko masu mo kata amma take ko nuna kakka to we ni northern manitoba mi utakta o kakka ti so ri ga ti ko ta ko ima kaluna ti to building relationship su mo kata mixano ta ko Manitoba minga to so lo pin mareu mawatin utan pilir kata kau mana ibu pikulak tikan ego malu tigo angin roti kata tunet ama pilir kata kata kau mana ibu Manitoba government Manitoba hydro ama donai kau mau yuk nuna bumi mau bagu tungawi kunelo pilir kata kata kau kata sudah makualo so lo aksoro te karatta nunagiyatini tamakwa inokotivut tawanetta allaumata takwa unalila gattigut amma iqqilit tanna kanno pilika katakatsaro manivut sivumua killuta aksoro arinarnaartigu
2: Teimattau katimaisissi katilaarmata July 14 mi pigiarlutti Kisuva, kama kigia harner paarisasi katimatillusi?
3: Kuenami taakko katimaneera teikani next week. Teima, maan aksuvaarivut iglukilleone karakta tamani kivalla minun avumi yukalla. Amma tamanna suurlu uvagur uksuarumi aturuangnevut nuna le oksua lumi atu lo atu puyo akatang me ikayungi na ikayungi ikayung nangi mataman na awati ge yaptin lo tama nakso wari na sukat tigo matama ko sabi ga yak tara yang na patama ni so lukare to yak ko fiber optic telecommunication tama ko bekangi luang ni bu nuna ge yaptin ikpin lang ma amma fiwale kun na garo amma takiwale mi utta okso lo ikenami te bala makuti ko amma tawani lo kiketaru mi ni lu nuna bu mi ni lu ke utta tu mi utta lo ne akite yu maru le mainu si ublo mi high cost of living so lo makko pile le khate khakkan ne romani bu gau ma yu ne ange rutine glo sana katta khuta takwa sibu mo aguti ga sokat takta bo prioritize tamanna lo pile kata katya o mani bo collaboratively so lo gabu mo yo ne lo gam mo to ka kum ne lo dan utu tigina ku so lo ke wal kha do fiber link o ka se da to ka ku dan pin maria ro mat pe ko te do ta ga ya mata ma ne ke wal lang me so lo okso lo me ato ko ne pa la ga ya ta ta ma ne ke wal lang me amma ka ga ta o ye bu pi ba la ga ya khlu ne amma pi le ga ek sa ma to ga ya khlu ne ta ma ne nu le ga ya ptin ne okso lo me ato lo ro ne ga ya ne bu ta ma na ta na si bu mo ato lo ta pi le ga lo si ma ga ta pi le ga bu lo te ko nu ki corporation min na to pi le ga lo ri na ma ta an ra pa ya ko pilere yu magero hatta mata kamato kakune lo gama kune lo kulle energy kullu mana to ba hydro kullu uka khati ge khatta sunne ju ange rutine tama kune nga sana balle ngin na khatta akune yo
2: ona illo le rener mo apek kutika takhi wala to me nti go khala mata ange xis of any millions ninni to niki now zani tabanga 2022 illo le rener mo ki now zani nga to ne kia go bilanga mata 3.6 million ne ta ko namo tora ngalanga va hanu atolanga visio
3: ya isu maksat se roti balle ne hatti gutamanna sunamullo vittuanga namanga uka palle gyang ne aktu katimane ga tataima ipaksa go so tuma ko ilone katawne aktu ka usa ne aktapte ilone
2: tema Mark Carney kati kati khala mimma inui sivulekting inni ko joame ila hanoble te kangati ko sila okhe kaya e kuninga lote
3: gomatu khakku kina yu kallarung mit pela yu mit ilirek sa kawasung mata. Pekutek juat nekit tsunami yu nuptaw kiwalang yu tihut. Tan aksiwa kayo nang natawo Nukik Corporation ubalo kiwalang kayo fiberlink. Iloan ni katawag ya kang nina sangun na ako tigito nang nakatiho. Kisi ane kuwa sa katigilo apu utay ko ano na po iloan ni pitakataw na yakto ikalong mayulo. Pekwa amma kikettak juar meukko amma teina Grace Bay kiteng meullu nunatsiar meullu akko titaar kuiin mata kammatu kakutaman aksuraarin amatiu kiseani kivaller meut suurlu iluani tuu ja kataungi mata nikallu jaangi tuu kiseani pilleriga sutuin arneartuu pilleriga tigiga suurlu tigu kammatu kakko
2: kengunplek paamikono nuna fo ulunga agir mat hanok le nuna fo mi oni le fiki koma fiki nuna fo ulunga pikchu tiki logo nuna fo te
3: nana sibu le rila okta bo te ko ipaksa CBC ko tema pa ko sa pekso onna la wonne Minister Tom Sidden ino wonna ra lakti logo ko yanna me qalu ti wi ma kha nuna wo da ga yer laung ti bo conservative ko aksuwar ilong ipadyuta ko lo si wala ti hilo ta bu ilang itamani ko na to kulo ga lo ilang ile ta katalo at ti ko lo ipila kapsi lo to ila ko ta lo ne dan ilo ko dedicate si magmat lo ipila kapsi building me katta aksuwari lauk tangi taipkua siwuliuk tiki lauk takta taga akkarlikku tamakkua gala e janamakualikku paakosakkut jim sittuluk lungu palaako yakme yugulo kisiani taana nunavut deingunne atuk takbunga tikiti taalugatta siwumullu taututtiaa umalluta taana nukkajangit tukkaisiinnakayakamma taamna inuktigut atausia katiilluta inuugapta nunaligiyavut taakkualu pilliki kativullu taakkualu nutaasakkippalliayut piunnauti taapalleanivut inui pekkusingillu taanalu kausivullu amma sivummut aulaatiakugaptigumakkuktuvullu inuukkativulluugaluaq tamakumiluktaatsiaq teemattu nunuvut deilerutta ikkaumalaapugu taakkuaamisut tubbunga tikitittaunivut matakwa temu to kuwe sa cha ko mapu no no de ko ma mi ga ta ta ma ni ka sa no mi July 9 ko lok pat ta na celebrate kuwe sa ti ga ma ga ti ma
2: na ko mi ngai ko no to ina ga ta ka se
3: we ni mi ta o tri sa
1: ta na ko no ta tri ni hangi yo ka ga yo ka ki ba la ki ni ka ru cha ka ti gi ko no ta ba ni ka ga se no mi ki ba lo mi Nakomik kuno, nakomik Teresa. Mana nak kapasiti nama masih gugur juga. Kau yang nama ingasai, kau nara katak tu kulit ammalu teh kau tu saksi kau yuit. That is all the time we have for our Nipi show for today. So of course, thank you to our audience who tuned in with us, and of course those who contributed for our show. Enge, hulu mereka jangan tua pit lugu kalun nih kisian anu ke kangit tua lu kita kaya kau niat sayok hulu mereka tua kat terna kau sekarang pakai nengi mikut tua tilam mikat dah.

0: tunga sukiti dawson ni tu sak sara meti lugu tamon CBC uki otak tu naro takak ringat tikut hova Karen pikuyak dan naro nakitay jigil lugu Debbie uyukuruk akik suwe jigil lugu ro Isabel Kadokak Ullume Aipa July 7, 2026 Ullume Ukwata Vatusakso Nertut Nunakjua Mipi Valia Yudu Kalimakto Tilugit Tami Kakao Amaru Inuktitut Ukausi Tukingit Nauya Miuta Vinamita Ukarwa Miuta Uraktumit Inuksugo Miksanut Aperçoit-toi de l'eau, tu s'en mères de l'outa. Agomitok Nunavu mutavinamid, Nunavin mutauzok to me. Unicartic look, aperçoit-toi, yokartilugo, tu s'en mères de l'outego, amaro, causuit to me, pivalier, yurringa. Tsarviginere tutigo nepitoqarmillu kangerlinermit unikkaartoqartillugu aanneervillersimatillugu tsaaneerlutigo kisiani pigiaraunginnitsinni tungasuktittiyumagama paa engau tsakaksaqarmat tungasuki paa
1: Tan luna buat sakit awal leher tidurku kalau itu orang semang mengasi teman lu kanu ismagi orang semang mengasi kut ismagi ya si kut ukara kekatang mengasi kapung ada aku ngadik kene aku kanu aktif semang mengalu le sindik ilakus sindik amar kau ujar ismagi ya si luna buat dan aku ni sakayak paling malak kalau mi juga lagi sini aku ni kira tu sakit semua ramad kalau semakin mengasuk teman nak itu aku sih tinut aduh tak ada lagi ramad ini kalau pihal dia nang mengatakan aku semua pihal dia nang mengatakan tu sak pelay tindik tu sak mana yang kata takko inna tokait ismarut ismagilo agatti usuqaimma titaqamingin mata okalmaangin mata unikaksangin kanu tamannu na butsaqta walle tilugu takko kanu ismakalo mangata unikangit tamakko pimmagiluna amata takko simuliksatin dot tusayo yunnalaqlutik unikartangit Ipigay si Mayangit, kaya si Mayangit, ilakas nga lang aktua yun. Takwa, kano ito nik, tusa ko mga tatay ma, tusa ko ukakaw tilo nga, sakita ko walera tilo nunabot, kano ilo rong mga ta. Takwa, suwaglo, NWT, miyad pala ko sa mga rong ata, bigta ko walera tilo ko kanok taman na, ilakas ka rong mga edisinot, amaro ubaron ni nuna may tilo si idakosisin kano aktuisi mo ba? Amaray si magidugo, nunaray si kanok, atok tao si maba, pirok si maba, pirok, pirok, kanipalde si maba, akagay, atok tao, tamakwa. Amaro kanok tako, ilaw yun lang mga atatako, inatok kahit, ukala yun lalak na tapunga. Amaro, iman lang, sa matya, ila, sa mga luti, iman lang, aksorongid lutik, unikaw na lang mata. Amaro kayo to ya pati ilang ilang inyot kayo to rutik okal okal to yun na lahat na bunga. Amaro ni kau sa yung ipim makayong mata tako ni kau sa kanyak tingin. So kay ma na ito kulo ka rock pat ubaro ni takay yung rock pat tusa ko malaya katigun. Amaro tako tabung okal at tangyak tun. Tako atingit iliyaw din ang matas mga amuyaw ni Aktumon. Amuyaw ka talang matako atingit. Tako sarak-sarak sa kong nalang matamakon ni nga suwaklo. Iman na aukta yunik, kino yunik, aukta yun mukhas mabagyak tunik. Ubulun nit libre kong nautinik pakatalang mata tako ay ilaw ko tiyak pabot inna to kahit ukala katalak pun ikpigi yaming nik kawi si mayaming nik simulik sa tinut taman nato takalang mat tawunga sa kayangin na akong nalatun nilo ukaw singit taman na ingan yaktin ligit. Ukala ko tiyan making niyakta mo tako ay natukay ikpigi yaming nik, ikpigi si mayaming nik, atok si mayaming nik, taman na lunawot sakit ako lalak dito. Taman na yung alak po kuwa na lalak tuk sa wok, aji yung itulik, ilang itisin na lalak tuk sa wok, ilang itisin ang ikarak litik, aksong nang itul, dumako ang uliang may mata. Aji yung itulik, tusang niyakta mo na lalak ko yung ito. Kuwa na may.
0: Apa kau tekstur kalau nggak solo inna tu kai inna. Tapi re inna ngikar kalau nggak inna tu kau nusuki kuma sarak sa kuma rani kuma ilau gara kuma kikle kangela. Pakai ini baru ni kikle kaki.
1: Ila inna nusuki kubit inna tu kau nusuki kubit kalau inna rakyat. Amal unik kakatia kawit tak kuat usah matuin nak tigut unik kakatia walang ming mata okakautit lungasi unik satin yurtaman na tusak tau yun nalaman ino yun nalak tigil terun ni tau bunga sakayangin na rilamat nua tau balen nak tutamakua unik kan upin nak tumakero rigang mataman na inuit atok si mayangit ikpigi si mayangit. Taku yung mayroong tangit, ubrani ni taku wadayangit, unik kataw niya ang matataboni. Ukala ko itong niya patatay ko yung night. Taku, ukala ko tiyang niya taboon, kuyan naming.
0: Kuyan naming, ha?
1: Hmm.
0: Unapigi ako tigil na butami kakak, nunak jamit, pivadleyo nit. Pivadleyo rakitilugo.
2: Silag jamit, pivadleyo, pingasok suwado ko ti, pigiak toyo vini, teikani. Ingit gatil dugi akutani Hormuz takwa unatak tishe King Charles unatak tisha kutingi ukakui tawani United Arab Emirates takwa go pingashu suwaru koti ingit gatil dugi pigiak taun nammata ingit gavaliati dugi Persian Gulf unatak toyumi takwa pigiak toyu uruga saa utovu naara paddiani ngimata atukuyong itumi atuk pati ati dugi Iran kunni ta naidang usor khoti Oman sijanga gu ingit gadduni kokekta ma ikidum nakko marwa sikkaninga usor utoti kokekta ne gadduni ta qaqti tibi udduni kiseni annak tukaranchu eqqane yaqtini neido nutami shaqqigi bu billions ninni tuni angiruti uyumi unatautishanu tana Trump tavon tikiuti loku Ankara Turkey mi amadu katima hataka palliadu ni takuninga nunaril juwa katujji katigi inginni Unatartissakku niilu naruneeriduti billionskin niittunikiinojeni atortuuniartui unatautissanu niuviutikijuuniartuti Trump Tuesday on tiddugu katimahatikaloqqu Turkikku angijuqqaangani Recep Tayyip Erdogan Damascus Syria nunalinga qaartitooqattarsimavu France ku president natavani katimahatikaraqtortillugu Puraatuni 18 ujuyaannertuvini ammalu tamanna maqqugiliqtanga pigiartoorortitugi tabbuni Damascusmi pinasuorusmi nutaami angiyuqqaartaalortillugi Ahmed Er El Shara Provo Utah mittotaqqua iqqartuyikku angiertittinasuaqqui taassuminga Utah iqqartuyingani taanna pasiyassani aangussumaju tuquttinermu Charlie Kirkni naalanneqartuovalliatillugi paliisikku tanqiyani ammalu nipiliursimajuni taassuma pasiyassuuju illumiuqatingani saqqittiloqqu tallima ullugiliqtanga naalanneqartillugi kayusikkanniloqqu naggajjoongutillugu taakkua iqqartuivikkuuppalliaju pigeeloormata naggajjoongutillugu saqqiidduti nuatausumajuni pasiassuujjutingani ammalu sivullerpaami taanna tuqutoorortuangiyuqqaangi nuliaġiloortangalu tabbani iqqartuivimmiiloqqu 23 niaqqaaguli pasiassaliangussumaju inuarsinammu siitipiri 10 ngutillugu teissumani inuartooroma Charlie Kirk Utah Valley silattussarbertuangani silataani taanna pasiassuuju suli saqqiilaunnila pasiassuummangaauppalu pasiassuungimmanga London mitto Prince Harryu iqqartuivikkuurutikiyangi taakkua Daily Mailukku saalaunnakku taanna iqqartuijit isumassarsiulorma naggajjoongutillugu Harry naluneeritsialaungimmakku taassuminga inuusiriermini nammini ijiqartuarinasuartilluniu inuusinga tamaanitto gavamatuqakku Albertakkulu gavamanga angiqatigiinniqalirivu uqsualummu aqqutigijuuniartumi sullulimmi sanagumalluti taavunga BC-mu taanna sanajoogumaju akiqaqajanguarniqartaulluni 35.2 billion tamaunga 47.3 billion ammalu taakkua gavamatuqakku Albertakkulu gavamangi nammini qartiugajartuti taassuminga taakkua tabba silartuami pivalliajuni.

0: Uqaw seyit tukingit. Danna sivurliqpaaq uqaw siq pigiaqutiginiartaqa ippaksaanikallak. Pinnasuaru siq ataw siungittuq anikorsimalertillugu ippaksaanikallauvoq. Ippaksari seyit. Tumisigutik inisigutik glunniik nutaanik qiqsungaqpata ippaksarisauvut. Ipparik saaqutiit niqitariviniq amiakkuqqagaraakkuni ippariuvoq. Ippariqtuq uviniq qallunaaqtarluunni suqunngurpaat ippariqpuq. Iqpariqtuq aayuqaq iringaniq sinaangagulluunniit imangurpalliariqpa iqpariqpuq. Ipparerjarluktuq annuqaaki sutuinnarluunni suqursaraangippat ipparerjarlukpuq. Ipparuktuq saaqutiminit niqitariviniqmit aruppayukpat niqilugasugluni ipparukpuq. Ipagluktuq qiyuup ipangit tukiliangippata qupittiarunnangillutik ipagluppuq. Iqpallaktuq tamuayaminik iisiningata tusarsauninga iqpallangniuvoq. Iqpayattuq kisutuinnaq aktuayariarik aktuayunniyappat iqpayappuq. Iqpayaaqiyut qimuksiqtuq saattumuaruni qimmingit akuttusiaatigikpata iqpayaaqivut. Tuktuittauq unuqaraklutik akunninganit qukirsiyoqarpat ungasigiilerutik iqpayaaqinmiyut. Ipaqaq aklunaaq nattiqniut ipaqauvoq. Naneruutisiut igayausiut qulliullu kasuulluunniit ikumatsutingit ipaqaugivut. Ipaqaerutsuq naneruut igaujaulluunniit qulliup kasuulluunniit ipaqaujanga nunguppat ipaqaerutivoq. Ipaqaiyoq piqutiminik niqiminikluunniit quyanaarsiyoq ipaqaivoq. Ipaqautiuqtuq ipaqautaksaminit sanayoq ipaqautiuqpuq. Ipaqautiqtuq inuk ipaqautamit tigusiyoq ipaqautiqpuq. Ipaqautaq aklunaa sanasimayoq qiyungmit ipuqaqtuq ipuata aktuayangatasilikluni qariqitisimallutik tuaglifalliangalluni atau siurerluni qimuksiqtuqsiut ipaqautauvoq. Ipaqautanguaq ipaqautaq sanasimayoq nukappiarsiut ipaqautanguanguvoq. Ipaqausiik kamiik meqquqangittut ussiksarsimayut immayangitturiarisimayut ipaqausiuvuuk. Ipaqausiuqtuq kammiyoq kiaktamit maaktaringmigluunniit immatsaangitturiuqtuq ipaqausiuqpuq. Ipaqautsuq inuk nangerluni qaujimayunniiruni quikkuniluunniit qilamikkuruk uqquyuq ipaqautivoq. Ipaqautsaujuq inuuqatigiik unatarlutik piqannit sukkariyumi uqutikkuniu taanna uqquyuq ipaqautsauvoq. Ipaqaktittuq kisutuinnaq urillugu piqitillugu tamaunga uriliutikkannerlugu uriliutikkannertuq ipaqaktippuq. Ipaqaqtuq ipaqaqtuq torluni piaqqumuungittuq immini aannertuq ipaqartammut ipaqarpuq. Ipagaktok inuk imangmut pisurau kakuni ipagakpok. Ipagaktuaktok nukapiak ipagautanguarik ipagaktukatakuni silamit ipagaktuakpok. Ipagaktuktok inuk ipagautamut pilimmaksayok kaujinasuk tukluunit iluang mangat ipagaktuakpok. Ipagaktauyok inuk kimmerluunit ipagaktamut aklunamulluunit kiktuaktumut aannertauguni ipagaktauvok. Tava ullumi uqausit tukingit uqarimaasaartakka qaukpat asingaanginnit tusaakkannernearivugu. Tänään teema sivisi kuningahtuk, Devi Uyukuruk. Apersuun nassa kaumat, Peter Elnermiti. Takkua inuk suiti, miksaanut ammaru. Kisimut pimmariutsuti kammang, rauksimang mangat inungnut, Peter Ritanna. Kaiku yokattarsima yok inuk sugari yoqertuq yorluni nunnaringut ammatta oqallunaani takuyaga qarvinmut inuk sugari yoqertulorsimagmi yok apersortautillugu tungasuktilormilavu
1: tamakku tusaumannaruaqattarunneerma tamaannauyo ileqqusivullu atjiginginnersarillermagu taissumani unikkausiqarunnerpi inuk sugaimmaku anani tuinna Nunainnarmi takunnaqattarmata pisuyukluni qanummakua pittutteqarmata inuksugai.
2: Ee uwanga ya uwamna khay ukhadalaqlungi manna. Nauyaq miutawgama aybilig miutawgama takpani peroxsala oxsimogama taifsumani inna oxsablunga taimanna atarikkukkaluana anagalu nayagalu ningaugalu uwaguupluta. Inuktiku taipsimani aibiling mitakpaani nunavuluktaak miilaak taakkua imma khaa ikhalu illu. Asiak dikulung ittalu imma khaa ikhalu ktuitsiak miun. Asiak illu tamakkuat sanagayak miun illangin. Ikluqdua khangittu aluut illu visuli uvagut ukiowaangan. Iklu miu taubalaugatta kimuksikpaksuta ammalu pisuksuta, angunasukpaksuta, makaitpaksuta. Taiman näyttu tuulauhapti inuktikut takpaani junavumme, ammaluunniin maani junavikme. Taiman näyttu palauksimangmata taimanna. Taavan jaluk 1950-1960 ulohtillugu. Taiman näyttu palauksimangmata kisiani makua inuktikut. Taimanne inummaristut pikkusikakpala uksimagapta halutuinnetsiak aujaraangan upelngaakullu aujakullu ukeaksaakullu tupeksimavaksuta apujaraangan iglulilikpaksuta taimanne pala uksimagapta inuktiut. Kisiani maani 1960 eiruyugmi iglugduaktaaptitaun lielila uksimagapta. Kanada on gavu makkuvinni ilinniak vikaulak sulilu taiman näillä uksimangmat. Tamakkuva takva taiman näittu takusimagaptiku ilaitiku. Kyllä mikurugli uvanga nagminak eitingokne jalakmigama. Avatinik sitamani ukiokalakne jalakmigama. Avatinik 14 eitinik ukiokalakne jalakmigama. Kyllä mikurugli to February mutu akpat. Taima tamakkuninga tikkusitokarning ajigingitturning inuusikala uksimagama ataatakkungma angayokkaakma nauyaak miutaukatiptalu aivilik miutaukatipta ilikkusikila uksimayanginnik ilikkusikala uksimagapta taamna apikkutitseaman magyalungman imanna isimavakkama uplumimu tikitsugu inuin inuktigut Inuk uvagudle aivilig miutigo uqausik pumalik sugu paanil utkuhik salig miu natsilig miu kivan miullu kivallig miu tamakku inuk sugu gauni gaktasi uvagud uqausik agatigig niagdu gattagapta inuk sugu niga gaptigo taima tamakku ad inuk sugu niga gaktabudli uvagud inuk sugu una imanna inuk sugu natuke khagman takwa pisuk komalunni upalunni trimuksuklunga autlaaruma taipsumang taipsumani taimangaalummarik kingaqqaangani takuuma uyaqqataapkua qalriittut qalriittutaapkua inuqquulitsiaqayarmat suuqlu inuk nangirtoq inuyaatsiammariksuni taimannuungasiksuni taimanna takuupku inuuna suwinajarapku takpani taamna uwamnun inuksuup tukixarutigiyanga nalunaitkutarqutigiyanga inuungitsuugaluaq inuqquulitsiammariqmat inuksuuniqarpakkatsigu uwagut taimnuqqausiriyait ajigiyanga ilipsiuqqausiqsi malissugu inuksugauniqaqapsiuq amma amittuqmiuttaq taimanna uqaqattaqquuqmiqmat inuksugauniqaqattaqmiqmatsiuq taima taamna tukinga taapsuma inuksuuq ammalu inuksuit makua piruqsabbigiva taminimni takpaani aivilingmi natsiqsiuqmigni tariupsinaani tamaani uppalunni ikaluksiuqmigni kuuqmi tamaani kuuqaqtumi tasiqaqtumi suuqlu aivilingmi takpaani inuksuqauqtualuugman inuksuqaqauqtualuugma takpaani kuuqnilu tamaani tukixarutigigmiyangi tamakkua ikaluksiuqmitsiavaaluugmata taimangnaqtuammaqialuk nunagiyaugalauqmata ittaqni tammaqialuuliqtu tamakkua inuksuit inuksugaitaqpaani nunaptinni inuksigut tisiqausiqalaunginnapta taimanga taimangaalummaqik tamanna piqqusiqput uqausikkuinnaq taipsumaniqtuammaqialuuliqtuq ittaqni tammaqialuuliqtu tamakkuat angayuqqaavinipta angayuqqaangit ataatitsiavinigin anaanitsiavinigin amauvinigin ayauppiangin taavunga taavunga kiguniqeqqaujakkinnun uqausiinnaqmun unipkaaqpalauqnigi pinjutigipluit tamakkuat inuksuit inunglu tamakkununngan nalunaipkutitsiavammaqialuulauqmata isimaqattaqama upluimutikitsugu inuksuqalaungippat inuksuaqalaungippat inuksigut aksuoqniqsammaqialuuqattaqajalauqtugut amma tuktut nalluani takvani naluppiginni ikaaqpiginni inuksuaqauqpalauqsimagipluni suli inuksuaqauqtoq inuksuqauqtoq takpaani nunatkinni ajigiinngittuni tuktut ikaaqpigivalauqtaginni apqutigivalauqtaginni makua imanna uqausirisuuriyapkit tusaumaniqa angayuqqaamnillu ammalu ila ataatamni piluaqtumiq ningauilauqtamnillu ammalu innaulauqtu taipkuat taipsumani 1950ni 1960ni taavani unikkaaqattaqtilluit unikkaaqattaqniinnaqmun inuktigut ilitsini kuugapta inuksuqalaungippat inuktigut aksuoqniqsammaqialuuqattaqajalauqtugut inuksugnu tamakkununngan nalunaipkutaulauqmata inuksuit makua nalunaipkutait annaktuumaniqmun annaktuqmigmun puijisioqniqmi sanasimavaqtut nunani ajigiinngittuni takpaani ikaluksioqvigni sanasimavaqtut taimanna ammalu tuktut tamakkua nalunaipkutaugipluni apqutivinigini nalukvigivalauqtaginni tasiqni ikaaqvigivalauqtaginni makua inuksuit upluimutikitsugu qaliriinngugmata uyaqqa tamakkuan qaliriinngublutik takpaunga sanasimavaqmata ajigiinngiaqtugniqsaaqsutiugiplutiktauq takpunga qanuitsuunigin unikkaaqunnaqniaqmigapkit takpa taamni tukilluataqiyanga inuum piqqusinga tamiksaanun piqqusituqammaqialugmun uqausirivaqa amma unaptau piqataagut inuksuk taamna atiqiyauvaksuni pikmigman inungnut taimangaqtuammaqialuktauq anaanuma anigilauqtanga inuksugmin atiqalauqsimavuq angagilauqsimayaqa amma inuksuit inuksug me ata sa uktu tamani nunap tini nunabu me amisho bibliotek tamna inung nun taip sumani alum magi ulaktumin pangakat na alu ulaktumin inuksug inung nun sibuli binip tini uwap tini tikit sugo tukingin na kawi mayunun tukingin na tamay na kawi mayualong ikalawak na yunga kisianik tamakwa ublumi uyumu tikit sugo nalaw cha akong nakapkit suri inuksuit sunang mga ata tangkulingan o kawti bagit kanukan na tukakakan ng mga ata o kawti kan na yung nakasutit.
1: Ay, siwari mong magkwa pikaron ng mata kanutuin na klo isi makatang nakasutit. Taman na ta tusakatak si magama inuksuya at jigingin mata kanungo na tukikang ma taan na inuksuga atawasang mo makita yung pikatinga makong ni niyo kakoyilo ni. Tama na unik ka sa kikan na unak piyo?
2: Eh, unik ka akong nagmayalap tao. Ang masuri to sa umanik ko, tayo mong nakto ang makialok. At atik ko tinyo, titik siyo, tamak ko nung nga, ang ayok kaap tinyo, tamak koan. Inyong nga ang unak tao katak mata, tamak koan, inyong nga ang unak tao katak to, inyong nidle, tayo man na, sana si mayarang atap. Ni akong nga kaksutik lo, isang ang nga kaksutik lo, taling nga kaksutik, maniyong nga kaksutik, tayo man na sana si mayarang at inyong nit, si ulit kinitamak ko nang nga, ang ayok kaapin nyo, tikit sigo, unik ka ak ningit, unik ka ak pala ak ningit, tamak ko a, pidyo tigib liwit, tamak ko at li, inyok siyo na kaktao katangin mata, tamak ko at ligo, inyong nga nguyot, duke kaksutik lo, tayo man na, ubanigo, inyong akto kalawak si mayok, tayo man na itumitakon ni Gupta, takpani nunami, nanituin na, pisuk lo talon na, timuksik lo talon na, unago, ubanigo, inyong akto kalawak si mayok, tayo man na itunin, inyong wangit, taku Gupta, inuksyo na kakatang itabudli, tamakuan.
1: Hey, aso. Kano tuin na rog, tusaw man na rog katang ining ano, tusang naktumi onik katya gabi. Tay matao, kalun na ano nang ano, tiliyaw katak si magabi, inyok sugaro kuya luti, kisumi pidyo takarawak si mabataan na ama, kano ima, tay man na ilok titaw nakpe.
2: Iye, makuwa inyok to, inyo ipakusingin, inyok sigo, ipakusik po, tuking inyik, tusaw mayam nang, atok si mayam niglo, takpane, ay bilig me, nyunabu me lo, takpane. Maani doon ni, nyunabu, nyunabing me, tamane. Tako si mayam niglo. Taip sumo ni 19, ila 2000 ulat tili ko, 1999 mi taika ni, ikkua, taava ni, kitik do aktualo ula uksimang mata, pingwak do aktualo ula uksimang mata, Vancouver, Olympic, punakaktawiyat. Sakit sila ako si mga matakablo na tayo ko nalunay ko teksunid yung inyong mga kaming niya kong mga kaksunid, taling mga kaksunid, ang maluni yung mga kaksunid. Tamna ko na inuwi ko sa nagmadyok, pekko sa king madyok, tamna. Tayo man na liblutit. Ang malugo ako, ilan na king nagmod, tamna. Sana yaw si man naksunid. Titakaktaw blunid, tayo man na ititaw naksunid. Spanish mo nakaktaw yung mod. Tayo mataku aptis ko tam na Jack Anagoak lo. Jack Anagoak, kami sinawrapid dalaw si mga mataip sumani. Tayo matpiwing itanog yung tutit ko. Uwa nga, tuklikiyaw lao si mga mapit ko sila ganag mo. Culture, language, elders and youth mo nakaktaw lao to mo 1999 bitawa ni. Piwing italo wila ako si mga ptikog ang inuin o kalakatigak at takso itamak ko at innaulaktur piwiyaw lang ang mga matayim na inyong nga o kawin na sukaro akso wila ayok naktualo ang lutiw lang man isumalak sunong inyoblutik ko si latangan at sakit si makila okulok inyoksud latangan at sakit si makila okulok tayo man na pinirabalyalin ako si mga mga matamatumamiksanon inuksul latang mi, inuksugan latang mi, inuupik ko si mga taman na atoklugo, inuksuwi tamakko at sakte katako maliksuwit, nunak siwalok tang mi, inuwin miksano, tamakko na nituin na kablunan, tusakkan niya kang mata. taim khai khoya uge yuri da khsima gama khani mon ungal zak mo kok tok tikit su nani su inna tariu bakia ni lo tamakuna ni takun nak veng ni pilo akhtumi museum ngune rakhtau yune inu imiksanu tushakkan ni roma yune nani su inna ukhau sibini katai ko khanga alu lakhtok 1999 pidu tibluwit ammalu tamakuan inuit Kusit o hangin, ukpiriya o lakpaan lakho bluwit. Tayo mainong nik, tusakkan na rumablutik, nanituin na. Tagbani, takun nakbit sinni, nunak tuwab ilwani, nanaguluyak. Inuksuli o reaktor.

0: Moses Garigata na yorsui yorsema yokunu na riwasia no no rosemang mat ayorsui yaktorluni no na mumiuto roktu garakman na no na vingmiuto rakmat atorsema yamani onikartilugo Isabel katokao katagirigyon na sakaw mago abersukta otilugo to saromilabo.
1: Tunga sutarainuge Moses Araneta Vona Okalakatigi Yumagaki Tunga Naktoy no Saravit Tunga sutarin
2: Tunga sutaruga Tunga Narasi
1: Nipi Ilisariyoguru Yaktuksoyok Iling Nit Naruna Yakarolutukai Naming Mutauvin
2: Mana Puang Mr. Mutauruk Tunga
1: Asunin. E Moses tunga sutakay nugit mani ikarong ni unak jumi yakatak taro gata okok lakatak tukuro rang ma awyak siyo katak tugut tau vanili po vang nagtumi sila nga tayo may tuksaw kivo.
2: E hindi mo ako yung ato di mga katak tayo ikarang hindi ako ang arukan mo Kami juga ingin kata cina yang susah. Bukunya ada kata mon, karena dia kata tuan ini ingin aku nak kata sini.
1: Amma ruk tau.
2: Temane, kami itu ada nak kira ada tu kasih rumah dulu ni tu, saya macam macam.
1: Temari Moses tema nuna vuming aklutit nuna vikmut teka nang miutaw raktilu sa kay sivulik pangmit dunga suktitaw kuruya katak tuksaw kasi man narikya ngay kanwilyo katak pisi puwing nagtumin
2: Kemana cuma cukup tahu yang terakhir dok semasa mampun cumi temau ngaca tak tuta. Tapi mengar ulu memotik kecukup. Tapi mana tiga tak sedi cuma naik nama tak ini dimang.
1: Asoinu ada nelayan. Tapi mari Moses unik agak cukup garuk sedi. taqua a ila ajigengit toru yaqattaqattaila peqqusingit tauvani qanukeangae ujjerisimaruaq simavigi ilitisimaqru yaqtuk saugivutin
2: e a anonashu kare temanemi anonashu ke kare kalau kecil nampi, ada yang naik jadi, ada yang naik kita kami cak, kalau kecil nampi, ama tinggi awal cuma nampi, tu pun nak nak bunyi juga kan nampi, ada yang naik jadi.
1: Tena, ikan lebih katak tu, ungasi luangi kewanu naringnun.
2: Jangan ungasi perut tu. Pagyang yung asilang itip, tayo man nawatok.
1: Aso. E, Moses?
2: E, kalagpingin, ako pangin na sa kuyot, nung nabulmi, e kalangin ni.
1: Aso daw?
2: Tayo may tuyo kisya na imamukto agad.
1: Takwaro tukturak pagtu tautungwarak titi yun na kove maunga namu kaya nga kanijumi yumu taunu na ring no tuktukak sungu kiva
2: manitia ayaw na ka nga unga silang tukturak pagtu tuktui kaning isung aksa na tuktuti akat isung aksa nga ilaham ni 10 minutes yun na tupongod nga tuktu na ikatak ka na diok.
1: Wa, aso. E Moses, unika kakarji kun na kuwikay ila ayokik suyo liktilutit taan na tusako masimakatang migakko pikkugilutilu kanukea ilikto o kagayarek pa ka. Ariagil lugi.
2: Ariagil lugi. Takwa tunga naktuwa sa kami. Ikayi video akatong mata. Kanutuin na. Ikayi kumatuin na katong mata. Ikayi kto katakata. Ayong nito naktutaw raw katamaan na mutikit sigut. Tayo man na ikaw dito sa tako na nga inyong itong nga nabigyo ang mata. Kasi yan eh, tamani sa nga umuti ka sangyidwa rin lang mat. Sangyidwa rin mat, kamagayaw yara yaka rin lang sa magmat. Pilaktaw yara yaka rin sa nga. August 4, 2020 me pilektor ox mayunga matinyon tinga katitiyuk sa may kalun na nito ogaklego mechanic ko pam ni ilde yaw ox mayo matiga o ayakson ni o ayatana kada sa masana tiyeng ko pukto luni tapak kamunga taysi munga ngayon matinyo ato luni matiga kanil yung doktor na kitira sa nikiya ni piso doktor dun yung kaya kanil yung doktor dun yung kitira computer naman awal na taw dun yung makulnik batse kaksun yung batse at also ikasanik saman yung at yung naktong mag namung nakunan tamakis yan yung batse kanyang ni makulnik nagsara yakan niya o yakson nga tayo met yung noon na buumi ka magayaw yun nang matatakwa na ni Mankiyami ka magayaw yun na tayo nang mata purong na timilyo anayawin na takang man tamani ka magayaw katak sa nga timagayaw na ngayon yun Mankiyami kasi ni ka magayaw sa umulto.
1: Wow. Ukwa lukta ayong ito arin.
0: Moses, apekotiging itan nilune kisome okausa kakanar jugo magovit, tagwa votero magovit lune tunga suktitaraki.
2: Tama ni, ilukusaming met a risarang at tulukyak to kasiung at kasigan or lutigyan ko kasiung uyu.
0: I am a little bit of a
1: Oui. Tako katak si mang mega ma ila atatagay na ako revik mo taong ma nurea nga ang nga kilarugak si man nga nga me ang nagane uka katito aruvak to amerok to su amero na kaktaw yun uko ha. Kisumikyang ay ikaw mayakarwakpit man na tukisi umarwarong itang ni Uvaro tukisi yun nilo karok si mayang nilo ni.
2: Dahil si mani kung ni tumilak siya na tapani nunatin ni ato kaya yaga hai tuk sing itarang tu ni hai le sing ngat ta hai imai le sing ngat ta tak ko tuk sing itarang kit hai rang kit tiu yo bodok tu nga iman sai mon na orok tu ame so ko ro yang le tuk siu ma ya ka ro ngit nga mana tu kucing mana kau sangat tay menaju.
1: Eh, oh ya sih Maya rugi lang miyati. Ila ino kati kita lang miyati.
2: Tanya di ingo tahu teman orang itu kita orang desa.
1: Moses, apa kutik sakara aku nerlunga aigaru Ammaru Diana tamasi tabawu ti tarak pasi aranet tu sakbigi yun nasakat tigin.
2: Aranak to patulong ni sakbigi nga ammaru tay ko katunga ka ingmutak ka idulik ka do ningaw ka do igiling ni tabawu tatakya.
1: Ila tiya koyan na.
2: Tay makalak po nga.
1: Koyan na milaro Moses.
2: Actually,

0: Nipito kamit to sakso yokang nerang ming mat lisi itin noak tana an arving mi lo se mang man arveniling akago not arveniling not iglar ming in naga kaslun nilu na termod lo aktoksi aktore akang ilsutik isigange atok naga lo se mayanga an arving mi titlugo onik kasluni to sarong milabo.
1: Amaluwa ako ni Marialo itlik may niyaklo. Ang ngablo nga. Ang ikaw yung maligom, ang ikaw lakam, ang ikaw kuyaw katakam. Tagwakipilo akaw gama, ang ikaw kuyaw gulakam, at tayo man na ukaw juktaw gama, ang nga gama, iglim na utak titaw blo nga. Iglik ko ayaw ktaw blo takisya na pakatalaw kapto. Iglim mo ayak utak titaw gama, asyo ilak, Ubruksi uti lupta at yakaw tamaka po ang utlak mo nga. Ingit yun na ililisong aklo nga. At jili uktaw tayo nalagmiga ma kangang ahak yung tilugo. At jimnik tako yaktok titaw lagay mo nga so kaiglik ko ayaw uktaw katakap to. Tako yaktok titaw gama ay na iluwak siya ay ataw si makikulong. Taak tapu pilak tokti. Tayo mao yung ulugo sulit ay tako yung makatakalo aktaka. Dapikani kibia kami takwalu ajigulu ka tikwa tulikluni unago ajita sa ka kanu alukia ko ka doktor ali pirto alu mata uka kami uka kluni takwa gunu wa ne chupu bang ma akingi kalu apatikligo chininga ne mati pilak lugi kligo pirto yu nalalang mati wa ali ana kai kami tigu tibluni ngalu patak tokluni ngalu toko yak toko lawak si magalawa kami nga. Takwa. Daam na unika kayo makatay na lawak toko. Asyo ilag. Uki yung makumaki iglak may tlapo nga. Kano nga sali na kumot na upisyo yung ilawang ito nga. Iman na lo nini uni winga akip tayo ilawang mata. Iglak may siluta lo nini tago uwining niya akta wak toko. Aupa uwining niya akong upisyo akta ko lukluta. Uwining niya akta kusay na ukluta. Anak bing mo dukan ito kulong makoy yak tok tok siya ina buta iglang may tag makoy kok bakak tuta uwining niya lagop ta iglang may kisiya na uwining niya akta buta uki umako iglang may nama ikayang uli ka makaya kanunga sa ngayok pala ka mat magkup ka matu sa ang ibig siya alaw ka dahi na anu lagsak bingo ang lukang mat aan niya kabing igliluk taap ko tayo kung anu lagsak bingo rumo ayaw ko tao lao sakbak po tukok tao waklo. So now ba, tayo man nao ngitiyo ka lang. Tagwani yung kaglunin ni Wing Arctic Cooking. Kano-kano nga sa laglungan at ang mga Arctic kumatigo sige aklong alon ni. Tagwa anudlak sa ping maayaw ko tao. Tayo man na yun. Anudlak silila ako paklunga, tayo man na yun. Aso ila ataw siya klunga, kuwaya siyong ikulong makilaw ko siya mabunga. Sinig aso iya aming mata ublukun. Ukuha ka tayo ka ani tati kakayang may katigiya ka. Kiping ngoy yaklo ta kibyaw yakatak to alugap ta. Alila yun iklo sanang ngoy akulo yakatakap ta. Kibyaw ti talaw ka malo kibyaw ti kakama. Sining ngoy alak tilyo ta. Koksok to ligulo itay ko ha. Koksok to liyo ni kakatalaw kap tigo na yang ngoy makiung ito. Praktiko ni kaktaw yun. Ilin niyak to kulo yun. Tayo man na ito kulo tayo na ataw sa piyong ito. Kyo akalulo akuman. Kagayang mo siniga sungwak ti tao ti luta ito kayang kibjaw ti ka iya at lalo kayak luga kiping mailo ano. Kautok suninga unatak suninga tiyo kami kitaw ng ngaw kami. Sunaw ba yung nakapiyaw kayang nakakto. Wakapya na isumatalo makiklo. Ayang nga isumatalo at iloak siya ilo isumatak tayo na takta po. Takta po ba kibjaw ti ka ikpiyak ni mo takip doon ni ayaw ktaw doon nga anudlak sa tao yak tulik po. Tahap semua sih nak buat yang ngah kalau saya kelutingan. Ubruk apsi kalai jai kan itu semua. Ublah aku na yang ngah tanya nana yang ngah atau sah nak lagi lagi wakaku. Yang megi akal yang megi mau ublah aku kai kami. Bungan ublah seperti lagu rumah ni aku kicau rumah. Nalain nalek tu ngadat pun. Kanu pilau mangang ma apik culeng man. Ukau tiak aku sini kasugi aktif juta. Kip yang ngah kaya kalau agama. Ukuak palang man, ukuang ila ukui lang makiping maataan wa kaya lauk tak kakip jauh ting, tigu lauk tangin. Tayo malitaw bunga kami. Amma pilak tau lok lunga iklik meksu ya lok lunga amma pekatana kangang ngok makia pilak tau lunga amma suli taiman na pisulu katta legama pisulu kattak tutukalo legama kuek tuina kattak tualo legama takta puba hala teng nang mat isuak sayi tuina kurung mekayo kang mat ajili ok tau lok tilunga imna go tulimaga napako pubam no aktuang mat kuek tuku tigitakako nainan mugu pilak tau yak tung legama We are not going to be able to do this. Tanuk sini kasung warung nai li yung alunin ukir luke pinga sukat lai tu sai yung nya li lauk sima yung taman na ikau makata aku iman nali nalunai kutak tau makan akil tuk tau ngi sunga tu sai yung makik jawaru lauk sima yung ilangi cai ma tu sai yung bigi balauk tuke inna uningin kuyali yung makialunin kaktuti ukakat tak sima yung Makwa sabia lung mudu kau ya yut aksi orang nalo aktu adung mata inna uga angata kuek tu kau yang itu puwang itu gulu aji le okta yut ta ila ung inna luk tunga kanu luk ta tiya makik kina luk ta tiya makik mutu sayi ung inna lila aksi magama time net kau matlak papa time ali nai nami ila uk tunga nai nami itil tunga pilak tau kama tai tulu maga pek tau mat kelami kulu klipi sugi uk tunga Pisu kat telus tunga tay kan isana magilus tuta ikaik saya ukat tang matalinay na may angit kaktup sa uta uli kangata sana ti tawa aktup tuting igluk jua takang mat igluk jua kulu kalus tuta igluk jua kulu may ti tawa lus tuta uba gula uktun kumbuk tuklu uba ngalu at jagalu awak sang amma unalik amma kapluna atawas Tamap tasana yugup ukok ilak kasanak tiu yuk kina yale uktu ti ubanga nayangwa titu atu katak lunga kaputi ni atu tau katak tu ni ikmik tiu lunga la akit sui yu katau yunga. Nay namitag bani kina yale uktu ta taiman na ulaw sakpu angit kaktuk sa taiman na ipang ng mata idlok yu akanang minya idlok alak luta. Nireyaktuk bitakang mali. Takkani ni riyak tuk belung muli ani ak mung miudu ni riyak tu sungu mata kau yi mayak sa kayain ni riyak tu sungu mata tayi kung ani riyak tu tu inak pak luta iglok yu akalak luta kanunga sak ni kuni kak tau si ma yuk sa ugalo akama kanunga sa laung itu nga tayi kani iglok alauk si magapta iglok yu akurung mit amma angu titau tayi man na angi kak tuk sa utau lika angamik pili ri titau ngu yak lutin Sunale riti tau ngi yak tuta aksurung nang ituni kina ya leo rak tuk tuti tae man na tau pi yau kat tala ok tuk. Tae man le branta me isu aksa iya le ame su alu itikit tu alu mata na kiluk tak tuk isu mata aluk lugu isu aksa i tak tu ras ngulau si ma yu ini ping mion. Nae na mo tikit tu alu mata isu aksa iya branta me utau branta mo Utik kulik suninga tusayi kangilang matago. Utik titaw talilaw ka mga branta mo. Tusayi uyak tukkan nilik lunga. Ang kagumalo ko to ang ikakpalli ang lulik lunga. Ang ikasaka matay makuwayan siyong ngidutigilo alaw si mayaka. Nutakag kami kitukuro tindugi kimak lugi. 3 years yung utindugo pira paniga. 1 year yung utindugo paniga. Labani uko to uki ukalik to. Ingnaga 13 ikluko 14 uki ukalik to ang ikalaw si magama. Tain na angit ako manginya lugi lang si Maya ka pupag lubing mo asak lunga. Ugo ako tigim makikatali lang si Maya ka. Kuwea nang ito ni inusim ni ato ko luyak si Mahalag lunga. Maan na mo tikit sa kama. Kano yung ngiro luya lak lunga. Kuwea sulak lunga lo. Tain man na ito sa puta man na aw lak si Maya lugi lang si Maya ka.
2: Tain man ukiuni amisunin iluani. kikak kanan itu nenek kobe nak tu ni, mungkin orang yang agak sama mukai kita kalau tu cakap kobe nak tu ni kita kau siapa, kan? Ya, mudah tu ni tak kuyak tu pun, kan? Taman ni.
1: Tapi kan ibran tami itu tak, tisok kata lekamai lah, kobe tisok tak tua dulu lah tu nga. Tisok kata lekam, amma naik nama ikap tak kobe tisok tak tua dulu lah tu nga makuk tu tak nau. Kuwea susu ulu kapta, kuwea su inna kumani cu inna pun. Pilih tu agi buat kaptiku. Beranda mei tildunga, pukit teling mei utau ka mei wiga. Tiki lauk si mayu taku yak tu ibluni, ani biang ubluni lu. Ubang adu kuwea su inna su alu lektunga, taikwa, taman napi kudu yang nang. Tak bani lu, nunap tinni, wiga nun. Aku nilu aga alu, doan ni akum ngitlunga. Kuwea su inna su alu lektunga ubanga, kuwea ging inna su alu lektunga wiga. Taman na ugu aku tiga katak daga, so na balik aku yak tu ibu sunga punga sih tu mengak tu, hamak tu luala kamai lah, taman na ugu aku tiga tiapak daga, saya malu ni ani biang umba kung yak di jalu gap tapi katigi sunuk, so kai ma pisu katigi tak sunuk kung yak di jalu gap tapi ani biang uga ngan pisu lu mati jalu bilak pang mata, isu maksud di jalu bilak tu dia ane abu iluane. Kung yak di tao do tiglo kitiro lo yak to alung ni agi akak tinik. Kung yak to alo tiglo git aji leo ko tiglo lo gama aji leo ki mga makai uiga aji kakatao man. Kuwea sukto kuluk tayo kung a kung yak to no isigip lo ni kung ato kuluk tayo na umatim na ane ko tigiso ka nagligip lo ko. Uba nga kuwea sungin na sualuk tiglo nga nagligip lo ko tako yak to isimayong. Tain aje kalua, oh macam ni itu aringnya mereka suka tak kuang aku nak lagi belok, tunggu sup tinggi tak. Tain mana, tain kena ane aku meeting tu tak cula kalu kowe anak jauh tu tu cuma ane angkat aksi maju tu, kowe asuk luang nang itu kalau kisi ane, pisau kata itu aku luk tu ni ane kata aku itu aku ni makuk tu luak tu ni kowe ane meyak tu ya, angkat aksi kalau luak tu ni, tain mana angkat kali luak si mabunga. Ukiuni siksi ni out laksi malaksi magama. Tagwa ukiuni siksi ni out laksi malaksi mabdunga angit kaksi malagama. Amma uim na utiklunga asoka uim na angit kaklunga. Amma asiani ililawan wakibdunga kukjang may ililawan wakibdunga utikkan na gama. Tagwa ni ilaw sungakluta ui kuka uka awunga sanayaktok si malu lauktillugit awunga uyakattakayanun. Amma utik mata. Nai lindling mili lauk si magapta. Tapka nutakakka, nutaka mikichilduki ilang illu ni makku teika ni inuung mating. Maunga angit kalala kapta tapka nutaka kuluka angiyuk lakulu ulat silduki. Kuweanat siya li lauk si majung. Kailasin na mo angit kakapta. Dahil na kuweanang ito alo anigok si malang man. Uwamning ugwa, uwangali. Uwam negli ikliga kilunga kuwea sungin ni binaka ane ringita ka. Uwa nga ukwa ane utigilo aksimaya ka panigalo ni ka. So kaya malaba ni uki ukalak silugu utilitay na kama. Kuwea na luang ito may ino katalao kapta amma uiga. Taap ko tagwa ukwa kaluaklunga iman na isimam makialuli kaluaklunga. Ay takulu yuwini uyunga. Tak ikut aku aku tiga ya kakak nak tu pilih, isu makat tak lalu aku lupa. Aku pilih aku nak kangen malu, isu

0: Mana people le le ge yibut kutwa mit people le le ge sikain na mimmat ya jingai atunal kodin
1: okay tanyaling ek ahe tak tamani kutwa mit people le ajul le ge ni soba nalli utin mimmat people le ajul le lapun ya gama tak phiu lok tumi silabu silak ke tumma ge lo hatta lok to suku yu kala gala te ro suni ku yu alo ta ge hatta to tamani manna Puyogin sumain na ito nung naliwiloan eh. So, kung yung itukala at tarata. Ikulag, di umila po sa ulit niyo kalwa. So, kung yung nalalik nima. Okulo ni kung anulo. Kalo at talaw ni anulo. Tamani si sinitimi. Kang soal tuwa mit sa anilo. Tututu si siningani. Tusa manakata niyo. Iko ala yo alok. Tagali ulung takut sa usalik ko. Kutuwa silang silak ito alot suni. Lugo ya yo alo ya. To Allah higalo ati lugo. Isit lumot. Puyo po alo matabang na piyo ni. Ano kaya gani? Nilo kaya galit. Kito kaya lo. Pigayot sa kut. Kisiya ni. Silak ito ko yung maraya. Inuit ipi yung maraya. Katatu pisot tatakong na. Tatika. Kita beliau tu no luar tu ya tu nak tamat. Kisah ni kami itu silam. Amal Asia Ut tak terulang yuk. Anggota kami suit Allah telah tut. No bumbut waktu seni anut kan suya mulu tu sama nak telah tut. Sila luar siwa si majut tu tak siwa si majut. Anggota itu kami sih telah tut walau hatta ulang minyak. Ani tulang ni kalau langsung hilalogat langsung nalogam nak kulap tu atau si galau kalau tu kini gaya hati lagat tak mahaitius tak anu ti guna si galau kalau tu hilalogan ni amisun saya hanya tu si malik tilu nak kutin nalog mili hilalogat tu it hilang yokin nalog setan kah talog mata pilih nalog ni kalau setan pilih kah talog nama tu Siku nuntingo kayo kita wala ko ta. Tayo may ilap ko ko. Kasi yan, nung nalibo ko. Amisyon sa matatukong na sila ko. Nakuting nalang mo yun. Maan nalo. Ikasagay ako. Utake sa tatuyo inuit. Kumot. Taong uyagalay na lang. Kisakli mo. Pagkiling nalo. Anapit. Namasya ko utake mo mata. Kilaro utake. Tuwake mo mata. Tama nino nalimuhan ito mo. Nino nalimuhan ito mi. Lagas ko nga. Pichiliyo ko tayo sa tatuyo. Tami siya pichiliyo. Di sila minyo ito sa tatuyo. Pichiliyo ko tayo api. Kailan nyo. Harita ko yako. Nito ito siya sa tatuyo. Upit nga nga utari tsaningan. Pichiliyo ko tayo ito. Tako minah sa tatuyo. Asi agullo. Piyara ito. Piyara ang sa uso. Uwit kang palya yo ito. Makaitita ko hata niyo. Kutuwa tohak ni, nuna libin iti ni. Uki uli saban ni, tuwak mo kutuk. Awati yung nakti kita tsutiko. Aula itaw sa mga mata, huli o tsuti ni, diak sa huli o tsuti sa usi. Akiya ni kita o tarisu, pinaswa o silo ame. Makay kita mga tuwapi, sohat si titeit, pinuwa titeit, taba ni, nuna libin iti ni. Nuna libin iti ni. Tako yaktu kita tsuti lo. Sunakin na nit, ilo to halong nit, ilo gawin na nit. Ammalo. So katsak, titan na limat siya eski. Alias to ati utsuti, anak kasut, upin na sutek ko ah. Asya ulo, kaya kamilok miyuit, mahit titapi ulit miyuit asingit, uwik kao natsait, kaya niyo natsalutuit, minihirit niyo natsalutuit. Dikait mana umum ni ada dikait makan ini umum kasuar ini hanulu pina suara yang mengata temat yang mengata hilir tercutit kucuami anugerah kumuk nikli kumuk tau la tau tinggal betawan dikait pina suara tihagalos teko anugerah kumi mana ini ni awal cisunit kain suara kami lila halal musti. Indulok si Maichang ulo yung mata. Igabi wala ito niya.
0: Nako mai mare alo, pipa le le re, runa se mere bi, ya ji.
1: Ah, hei. Nako mai ta ulu su tia langa boku, nuna vi miu, ma hai langa yo silu, kama tia hata ritsi, pakna si ma tia hata lo silu, atta nak te tsun tunne, nui kalla se wa alo mata. Putta ho siya tia hata ritsi, umi aktu le ritsi, iti ho si tia lo silu. Kama tia langa boku, amma lo ilanga hata tui, nuna vi mi, alo miu usi, isu mari watsi, kama tia.
0: Ya ji?
1: Ya.
0: Ah, kita waktu tu elok aku buat.
1: Ini video, tema.

0: Kong Min.
1: Ah, hai, tako si Bulipat siyang otso di ingi lauk si Mayuit. First ever at Big Jam 1996 ng dilo King Night Band. So li siya kik ngoyam mo tiki dalwa lo megata tana kayo si iti kong nalakta ka ima ka kaupat hanwing ikuta. Ami so kaya lalongin na sa tiyo ko at akilima pingwa tiyo ko tinahtalang ayak ka at Big Jam nipilok tabi ni 1996 hotel logo damahan ikuta kami. Ahay, siya kik ngoyam mo tiki dalwa sa megata. Uko sila niya tiko kao isa kain tangit. Haupa muling ayoy nun na vimi, nun at siya bumilo. Email ang nangaktate. Kutra nga pa mi haupat. Nubuya walulak niya nangakta mi yugok. Suko yulit na kaya hakso tilo. Ano kaya lak niya nangakta si Kineolo ni Kiyolo. Ako ni nga ni 30 mit 50 mot. So ngun nilimik. Oko ni nga lo plus 7. Sana kilo amilo nubuya walulak mi yugok. Suko yulit na kaya hakso tilo. Anong alak niya nangakta? Si Kineolo ni Kiyolo. Ako ni nga ni 40 mit 60 mot. So ngun nilimik. Oko ni halak niya nangakta? Plus 6. Umiyak milo. Suko yulak niya nangakta umiyugok. Anong ilo tilo? Si Kineolo ni Kiyolo. Ako ni nga ni 30 mit 60 mot. So ngun nilimik. Oko ni halak niya nangakta? Plus 5. Ik, hilaneng ulok. Inukjua milo. Suko yulak niya nangakta umiyugok. Ano kilak sunilo si Kineolo ni Kiyolo? Ako ni nga ni 40 mit 60 mo sungo ni Limik. Sa kilak niya nangaktaw sunilo ano kinga? Takkaulo ni Kiyolo. Ako ni nga ni 30 mit 50 mo sungo ni Limik. Ako ni halak niya nangaktak plus 8. Pupang nito milo suko yulak may yugok. Ano kilak niya nangaktaw sunilo si Kineolo o Aniolo? Ako ni nga ni 30 mit 50 mo sungo ni Limik. Sa kilak niya nangaktaw sunilo ano kinga? Takkaulo o aniulo. Ako ni nga ni 20 mit 40 mut. So ngun nilimik. Oko ni nga lo plus 13. Ako libim milo. Sugu yugi lak niya nangakta hitigalito akpat. Nubuya silo di sugu yulito na gela realigo hitigalito akpat. Ano ka lak niya nangakta usuin lo? Si Kineolo o aniulo. Ako ni nga ni 30 mit 60 mut. So ngun nilimik. Sa kilak niya nangakta usuin lo? Ano nga? Takkatumik. 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni nga luwok plus 11. Ibu yung milo nubo yung malulak ni nga kta umiyuok. Sugo yung lito na kaya hakso tilo haupat. Ano kilo tilo ni yulo kamangan ni ula kuning ni 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni halak ni nga kta plus 7. Salo nilo nubo yung malulak mi yuko. Sugo yung lito na kaya hakso tilo. Ano kilak ni nga kta oan ni ulo kamangan ni ula kuning ni 20 mit 40 mut sungo nilimik. Sa kilak ni nga kta usunlo. Nik yulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 20 misungo ni limik. Uko ni nga lo 13. Kayang suya mirak ng like milo nubuya walulak mi yako. Suko yuli doon na kaya hakso tilo. Ano ko lakso ni lo kabangan ni tumi 20 misungo ni limik. Uko ni haklo tilo ok 16. Huwak na milo nubuya walulak mi yako. Suko yuli doon na kaya hakso tilo. Ano ko lak niya na kakta? Oan ni ulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 20 misungo ni limik. Uko ni nga lo plus 19. Kayang sumilo. Nubuya balulak mi yako suku yulit rin na kaya hakso tila. Ano kulak niya nga ta one ni ulo ato ak ni ulo. Ako ni nga ni 20 mit 40 but so ngun limik. Oko ni nga lo 19. Aw palo mi lo nubuya balulak mi yako suku yulit rin na kaya hakso tila. Ano kulak niya nga ta one ni ulo ato ak ni ulo. Ako ni nga ni 20 mit 40 but so ngun limik. Oko ni nga lo 20. Tasiyo ya mi lo. Nubuya balulak mi yako suku yulit rin na kaya hakso tila. Ano kulak ti one ni ulo ato ak ni ulo ako ni nga ni 20 mit 40 but so ngun limik. Oko ni nga lo 18. Tamahan li kutuwa mi nubuya lo talo sa kinilak mi yako wok. Suku yulit rin na kaya hakso talo. Kalo rin na kaya hakso talo. Hindi ka lagi kapat. Ano kulak sa talo one ni ulo ato ak ni ulo ako ni nga ni 20 mit 40 but so ngun limik. Oko ni bulo 22. Kayang suwal tuwa mi lo. Sa kinilak mi yun nubuya lo talo. Suku yulit rin na kaya hakso talo. Kalo rin na kaya hakso talo. Kalo rin na kaya hakso talo. Ano kulak sa ni ato ak ni tumi 20 mi so ngun limik. Oko ni nga 19. Ilaan yung ito ko ah. Noon at siya mo dikit. Tiki uti kong nasingin naman. Name mi hope tayo milo 23. Post tayo makkobe milo 28. Suku yulo tiluok. Na kuminala kong nasikin na katsi. Uno sutsia lang abo si kamatsia lang abo si hongap pa si.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country. Straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC.

0: Janet Pichula, Brewster, Minister, Anne Hatale Majulagiko, no Halato, Dakuago, Illine Hatareli, Ekanaiza Sila winning in.
1: Anybody who's working
0: Ginatuina Inulaginamik, Ekanaiza Haroni, Ilko Siling, Ninik, Dako, Haji Magali, Atanatomi to Hanang, Amalo Inutito of Saluting. Nuta mik ohale magak mik sakhi si mang mijo ane apile hatak tunut takku ikajuk tau gaya harutin namu ohale gaya hamangata amadu tau takku ane apimut aulak si majunu maligain takku akhi gaya tau jut ikajuk tau luti NTI amalu ilikau sila gajiku pito hala gajiku tai malu takku kina tuinak ane apile aksi maju tujung mibi mikunin nami tuinak Isumalo tigangit apakuting lunin. How did you get a tap? Takwa ngala si tamagalat tanga ni aki gaya tau hatak si maju 2007 mini. Isumalaw tigi jau na pangulaw tuli takwa uka katau ngilaw hatalaw ni kajang kinakutuy na it amalaw pibalia bitsa takalaw kani. Day mangala takwa pingasuit atiliw law tuit katudya katigi ngu juit nuna pangnataw si maningan tahan na pangnataw si maju Takwa go uhak tutik atulak tau hujau si majo amisui atuk tau laungin mata. Amalu 200 nik mapek tiga hatuk nunabu tungabik, nunabu government, government tuha kulu. Tai mau halau tu adjigi titituin nak tu jang nega jang go nunalega nemut namangin man. Enti aikul takwa tau umajui saputi jau gue hangningin nuk maligang nik. Takko asid di hujung meja tu tui gopi subi kisungi asid di pemata kagu teman. Amalu takko kil di sini ati oka kati hangi lawa lau tui inui katu di kati gingin ni. Tapi malu takko pilu waktu me inui nuna kati ngin ta mitchanun. Amalu ilangit pipalli habit cata hangitu. Yang tiya yo kalau tu tai mago angi lawa matsapu tu jauh hujau jok pipalli anak bicata haluakani takko pinga suit. Ngila tamatuminga angilahong ituit utu te khalaw majut nunabukka pa makut tako sana ti chibalea kun nakayahak sana kun nakayahak mata tulap binnik tulat ta binnik amal waja kutanik tamakuala timmea najukattak tangigur luting tay malo tako inuy katudya katigigo katudya katawga kanit siya kaya haktuit pang napalea kanitin lugin Tana tau kinu kun nila ma kangak sunu kangak su mayonga ikaw majaw na kaktong. Ito akawk kay inu kun ni kalat tumini pinaswa ko si ulaw tumi. Ilagi jang itay may lisi majo. Makibik mi nga to haksi mamajo tana gukati majo kataw katalaw to. Akago kasang ni. Kawk kay tanang jokhang at tungalagi lao majangan Nunavik Investment Corporation. Amado tana go kau kay pisuna chela oto sila tuluni amado ikajo ko matcha tuni kau kay inugun na tumini akago hatuni 57 ni
2: koy na mi kau isa tu sa ayak sa dutak tu tama ka sa nang mi temala hilay lang tu wisi for the mga ang saksa o tamat saksa o kanera na malawat sa ocha Si wala pa kami sila lirata ang makitang mga ni kanuin na siya ang mga ata o kalimala o lagi. Kuga jang migo kunnuk sa kanyang naktok. O ang lalo nigo 20, muna yung natamani 6 milo ni. Akago sa kanyang rumakto ko. O ang nago maso ni 20 mit, muna yung natamani 15 milo maso ni. Talog do amili unnuk sa kanyang naktok ko, muna yung natamani 9 milo ni. Akago sa kanyang rumakto ko. O ang nagumasa ni 20 mit, una yung ningatama ni 14 mi gumasa ni. Oksok tolit unnuk sa kanang naktut, o ang nalunigok 30, 50 mo tikirat talunim, una yung ningatama ni 6 mi lunim. Akago sa kanang umaktokok, o ang nagumasa ni 20 mit, kasi nigo ublogumitak biwimiksani sa kigumasa ni. Nigila luni 20 mit, una yung ningatamani 13 mi gumasa ni. Nakalok tu chalit unruk sa kanyang naktugok, pingang neluni 20, ano ikliya yasuni unruaw, una yung ningatamani 6 mi luni. Akago sa kanyang gumatogok, una yung ningatamani 18 mi gumasa ni. Koglok tolit unruk sa kanyang naktut, una yung ningatamani 5 mi luni. Una yung ningatamani 18 mi gumato ko akago sa kanagato ko maso ni. Tagwata ko sila tayo na sigiyaw ila. Tekinakatsang niyo ni unnok ama akago.

Ile ila tewu te tu sak sau ne leman tam ne sili ang be ami utolok semayok Lucy ayan ni ang napag unikat liut sa ne aptigo.

0: cái mặt yên mình đi xa nè ai dùng nhìn mặt đi xa xong nè à khôn nè à lô bí xu ta nà mì kì dô hô lô kô mà khăn lô kê ác yên mặt tắc băng nè khôn nè à lô bạc nước ta à ta ta ra ta khăn lê khá ngạ ká ká đẹp bạc xong nè phim mà ika gặp ta vì cho khách ta là cái lúc ta khá hôm mặc sẽ lạc phân lẻ lạc khó khăn này mình thì mà khó khăn là khó lạc khăn lũ mình thì tôi nạc khăn này tăng mà khó mà lạc mặt ta khá loạn này lạc khó gặp ta gó tăng mà khó mà lạc mặt tăng mà khó ta ô kia xe yô lô lạc mà mẹ gà toa lô mẹ dô khăn khi qua tới lúc mà rồi ta đang mà gặp ta để khá lúc xưa với cơ ngọc khổ sân nè nó khổ y ngọc khổ à để khá lúc xưa với cơ nà nì lùn nì kè áo lê yên nì kù mà nì ui mà yên nì lòng mì khổ đang mà sợ ta lo que da tai kun ne anga yuk kon i imman tai kati kilim mari kalo arna sudigo tai ko anga yuk kun i tang ma tia to lo na ta anok lu ke tai ko ni ka tia ne ya ta ka lo a au le yi na su tia ngi lo me go ku ni pili o ka suri saa ka maka nga lukta tappa uu ko ka suri saa o tappa ka sita ngata o ka ujokpa loo mago ting miyak miyo taku huni makkuni ngat ting miyari tamakkuni tasak kamigo kayak toktumu taku huni bin yakaksaoni kluunni tikkuarugo ongnikkuni pitarinaya mago tikkuartorsinnarluni asila takanna tingmiartaunanisa yuang ima taunanisaalu kayartormut sakertaasang kanna ai piyak tulak lagu ting miyak tik kuak tok lu ang irap ko kamil lak sun iperak tuak yak sun taun ng tasak kam taman na kuga lag iperak lutiku tabu nga kibiya kama taing na tuk ukuak tasang takku nga na tuk tuwalu na lagi ang wakalwa ta kaming ni nung nami ito tigo at lakunigit akpat tuwalo lang makayak tuk pisangit sa kuwakta sa yaksin ang ito magkwa pita magkwa tuktu yaksin na yangit na ang umag pangin na mali ataw ka iksingin na akpangin na maunga si siya lalak tay taba ni pina uya ka sukyo ka nga no akso ni unga si siya lalak kami tus kami tus lakman ang uga ko uka titi alak pa tutulima ko iksinang ito na kan lek kayang mon kay na aniga buk tuk tur ke ya aniga kay mangat to asila umiak takan na takan ini saat ke kini imak simas kaya umiak lobi umiak Umiya ngalo. Umiya ngalo. ummiallo taekko kaimaklu tuu illaamu ammattau taa kiggiavia kingmi auksaakartama kiggiavia ukkusiliakatta kattakulungmi taapsuminga tasaklunni ukkuserulungmi niakkuni ullukiaglu auksaakartaukatta ukkuakta samakko kappianangitsakuluinu angayuklattu okaulluktaaluvakkaluakta tuusayuittu junna lukiakai junnaptaa yksitulauktuuna amma okautilauksimangmi jangatuktumik yksikipluni nakiungu akunningannuakumaakami uvangago isaaktarlungatuktumakai jokalakpat mangatittini lukiakumaakkunga asivuokumakkua tuktu yksinajaangittu ilaago yksinartualungata yksitulauktunna ukuaktaasa kai yksumanniilaan imannati iliniakasuingilauksimakaluakama akku uummariinnarlunga pilloriinnarlunga pinniakasugilauksimakaluakama
1: kappiasisoqnigama tuktuni
0: kappianangittualuenikka sisiani nuuliaqsuti kappianaja
1: kiduutunuanuqimaasuqamaqumissu
0: uvangaqingmini iqsituvakkama iqsituyungaqingmi ayunnallutoqtai manipiliuttattuaqalua yunnalluikka
1: kappianaluagutkisamu
0: iga ilmi tamaanaralu tamaa taavani nunnakalau uaqatta teriyaniarsiuti toqaluppalau mata taakka ataatak taavani aulayyisa iuma taavani illuligaariungunnarantuata ilangani
2: Penik biksa wotak bole ming man tam na ka gut sak sau ya o mak tok ang ba mi to lok sma yo Lucia ya kan ni ang na pak i la no ka chang na ku sim Penik biksa wotak bole le man ko na mi lak ku ta ko sa ik sa ko ka yu ta ma ni ka ti ka ps la wa Roberts ka bi tok ka gut out sa ya o ma sit sa ik sa kun